na mese mwaboni efi asase ne so na nkrante mfamo asase so na mbe kama atamfu agu na wototo mo nim wo nkrante ano na mumu be nu beka nipa oha agu na mumu oha beka mpimdu agu na mo atamfu atoto mo nim wo nkrante ano na medane me nim mamamo na mema mo awono mo ado na mema me nim apam no agina na mo bedi akrade dada achere na mbo yi adada no agu afoforo ne nti na medemete so abia besi mumu na mo ho nyame kra anyuno na menna nti mumu no maye mo nyankopon na mo nsoma ye me oman me ne ewurade mo nyankopon a me yie mo firi Misiri masase so se mo nyanko abio na me bubu mo konua na me ma mo nanti kirebe no na samo enti me na mo ani me mra nsimi nyina so na samo pama hyede na matemo ye me mo kra anyuno na mo ani me mra nsimi nyina so na mo bu mo pam so a me nso de me ye mo nie me ma akomatudi abeto mo nsama wane ofoa ebema mo ani aye samo na mo kra atotopiti na mo bedua mo duade kwa na mo atamfo abedi na mama meni asamo na mo adi mo atamfo ani munkugu na wo a wochiri mu ahye mo so na obi mpam mo mpa mo dwane na se yenu mu mantie mia ani mo boni nti metwe mo aso mprenso aka ho na mebubu mo aho ode aho kire no na meye mo soro sadade na mo asase aye se kobre na mo tumi asakwa na mo asase mane no baye na asase no so nua nso aba na sɛ mo ni me die sia na mo mpɛ sɛ mo tie me a mekɔsoma bɔ mo mprenso sɛ de mo bɔ na etie no na mesoma wure mmoa aba mo mu no agye mo nsɛm ba no wadi mo afieboa na mo mama osa na mo akwan ayɛ akwamfo na sɛ mo a mama mfa yienom a mo mo kɔkɔ na mo ni me die sia ɛne yɛ menso me ni mo bɛ die sie na menso mo bɔ ne nti ma bɔ mo mprenso na mede awereton kranta ebeto mapam no so wire beba mo so na mo aboaboa mo ano akom nkrom na mo yare do mabom mu na odi ma hye otamfo nsa na mebubu mo dua ne dua na medu atomo paano ofro no baakom na kere mo paano amamo na mo bedi na mo me na se ye mu nso mo antie me na mo ni me die sia ene ye me de bufu hye ne mo bedi asie na me nso mo bone nti matwemu asom prenso na mubedi mu mama ema nam na mama nam nso mwadi na mesɛ mo sronsro mia na metwetwe mu aduhwe mu afɔre bɔchia no agu na matotwe mu afunu agu ma bɔso nhunu afunu no so na mo ho ayɛ me kra anwuno na megum nkuro mayɛ na manfo na masɛ mo kronkron bia na mennye mu aduhwe am no hwa na mia mesɛ asase no ama mwatamfo obetena so no ani so ayɛ wo ya na mo de mebo mahwete wiase amaama mu na matwe nkranta di machi na mo asase beda hotu na mo nkuro aye akurofo eno na asase no benya ne home bremu ahoto na eso beda hotu ni nyina na mo de mo atamfo asase so na mbetena en na asase no be home na enya ne home nanu mu ahoto na eso beda hotu ni nyina na be home se ndadodo a an home mo home mbremu bra na motiso no na mumu wo a obeka no mema ehu abɔ akoma mu wo won atamfo nsase no so na hahan a etie huuye aka won agu no wadwane se de obi dwane firi nkranta no no watotɔ bra obi mpam wo no wakyira bo mu ahwiase se de wo dwane nkranta anim bra obi mpam wo na mu nya mo atamfo anim agyina ye na mo bewuwu wiase amaama mu na mo atamfo asase amene mo na mu wo a wobeka no ho behiahia won wo wo amuye mu mo atamfo asase so na won agyanom amumuye nso nti wo ho behiahia won se won agyanom no a ene obeka won amumuye no won agyanom amumuye no se nkonto mpa a wotwa me ne asi a woni me di ye nti me nso me ni won di asi na mde won ko won atamfo asase so asafi wa koma mumoto no mebrase no apene wa mumoye ho asotwe no so a ene emeka mene Yakob apam no ene mene Isaac apam no so na mene Abraham apam no so mekai na mekai asase no
na asase ne de obegya na anya ne homebre no mu ahoto so woni so nti ada hotu na won de isanso wo po matemode ne ma hyede ye won kra anwunu nti obenya wo mumu ye ho asotwe efiri so wo pa matemode ne ma hyede ye won kra anwunu nanso wenum nyina akyire no so won atamfo asasusu mpa mempa won na won hu nya menwunu na ma se won kra kra nma bu me ni won tem apam no so na me ni awurade wo nyankopon na won ti meka ya apam a me ni won janom a me yi won firi mezri masase so wiase ma ma nyina ni mpam se me ye won nyankopon no ama won me ni awurade yenom ne ahyade ni atemudie ne mra awurade de na Moses so to

0: monhyɛ mo ho den na monsi mo bo mo a motwɛn Awurade.
1: Yɛbɔ mpaeɛ na ɛti Onyankopɔn asɛm a ɔma yɛn nnɛ. Awurade kronkron yɛda w'ase sɛ ɛnɛ nso wakyɛ yɛn nkwa na yɛaba wo nan ase sɛ yɛbɛtie w'asɛm. Bɔ mpaeɛ deɛ atiefoɔ nyinaa hyɛ wo nsa. Awurade, me mpaeɛ ne sɛ wonam wo dom na ɔmɔbunuhunu so bɛhyira yɛatiefoɔ nyinara. Wo Yesu din mu na yɛbɔ mpaeɛ. Amen. Ɛnɛ mepɛ sɛ mekasa kyerɛ wo fa Nebukadnezar ne Nyankopɔn nkoa mmiɛnsa no ho. Nebukadnezar and the three servants of God. Ebra ya disya no kosu ni edrube bia. Enenke ebeshe no ose Nebukadnezar ukain Daniel timiensa nchimo edun kronwa. Asema watro honi se eno ena ebufushie she Nebukadnezar ma. Nenim tibia sachirai. Ema Sidrak Mesak ni Abednego. Ubuasi se, oma funu muno emprenson, encheni die, eye wonse ado. Tena sima yebisa ni se, ntina Nebukadnezar wunim Sidrak Mesak ni Abednego ana. Ninyamina monsuwa yebibia mani dana. Nedia diene ba ni suwa, emani yure frisa ni emani nina. Nebufushie se, ebe ure numua. Owo se o shi sa ankrofoi enu nene ye ba behwe ti ebe ko ye chi ansan ya san ba ye nim san ko ye chi ansan wa ba eti ne ye hwe Daniel eti ba kon ni ye hu nkrofo kon a Shadrach Meshach ni Abednego omuye ma Nebukadnezar a ebufo sei e ba no so se ni Yakobon ya aduma ya toa so Ehwe Daniel eti bakon nchemu miensan ukan fi nchemu bakon o se Yuda hini Yehoiakim afie toso miensan mu no baba hini Nebukadnezar ba Jerusalem na obekin hien mu na Awurade di Yuda hini Yehoiakim ni Nyankopon efie no ma no bi hye ne nsa se ba se o ye Nyankopon ba na opese wo firi nyame nche ya nyame tumu de wo hye bonsa monsa e mane tete wo se ne be wo ni be ba ho so no abompa ye no asan be Nyankopon nche bio ti Nyankopon no an de Juda e hye Nebukadnezar nsa nti e ba sa na wo hu so se nyame te ho pa na se sa de wo ya ba na emisu che nyame ni pepisa ne ya na omo dwene se ba se bibisi a omo nkai se obi wo srosro ho a osu che ni pe nyina. E di se wo toa so nchemu miensa na ohini ka kire ne piafo ohini Aspenas se onfa Israel mu ahemfo asifo mapoma no mu mrantewa a wo huni dem oh abosonsonfo mpo mu pedi huni dem ni nyame no de wo fa bibia sa bonia fofo ho sa nyame pe wo mpo onfa me sa no onfa me ko heaven abosonsonfo mpo pe bibia mu pedi e huni dem. Kwa babu mu ye wai. Dia di hu eni dem. Na on hu fe. Na weni a tie. Ye jimi fo. Nyanse nyine mu. Na weni mu de. Na weni mu no mu. Obe tumye jina o hine abaye mu. Na him fie. Na on chre won. Ma won sua kade fo engumani kasa. Enfa honguma womu nim. Oma baho e wosu omu sua Babylon di enubi. Enti sa omu sumo ohine enye ye. Ohine yi won. Ahinu ya niti oma we dwiani. Emre niti ma minkan story no. Oma we dwiani ya. Wosu omu di oma onsan. E wosu omu no. Desa ankro fwe yi ushe nchi munsi ya wa. Omu bia ufri yuda fo numu ni Daniel. Any Daniel, idi omu di fre no ne Hananiah, Mishael, eye Shadrach, ina omu fre no Asaria. Eni e piafo hine no tutu wondin, idi omu di tutu Daniel ni se, Daniel ofre no Belshasa. Eno otu Shadrach, Hananiah, Sedrach. Eno otu Mesel, Meshach. Eno otu Asaria, Abednego. Neche sa himfie ne mkrofone yede, ifre. O hini ni mwompa. Na Daniel ebo ni trimu se onfa ohini nuya nene nsa onunu enwuni hufi. Ti wo sre pia fo ohini no, ni wo nguon hufi. Enwa yensofu peni na ochre chre. Minde nyumre biya.

Shia me Damascus coin mo. E fi bra me ko ho no e ne ma dada me ye ni nyina me tu gui na me pese be ti Yesu din kra kra kra kra kra me tipe na me bo funo me obi a obo Yesu din bia me kra homa a me chichire wo mo di won akome asi wo abo ku won so bra adum shea me no so ne boye fu mo edika obeye o hoti ni a odin kan press the Lord sa adum no ne ka chire o se susu bom pa ye hwe sika adum nka ho Ebiya ne sikao ni e buni pafasu ni e kuni pa ni e dini pa tem na chete sikankwa ukonswa weje moguha na fe ukushie nyankupon bisa sa adum no we nye biya na usi yepe sikao se adum sali bidumu yo yepe sikao se adum ya chere use nyankupon boni pase ne seso ena obonsambe dada nipa Menye misunu nyine efriye mukoye. Na bonsem suni boni suni wiasisu abi ureye mu. Disi nye misunu betumi asaya ba. And also godliness through God's grace. And also nam adum kure yasu reyede eba. Na ude usoria, hunemu nye mankwan weni abrehon. Humu bibie kebie enu ukra nko. Enu hunamu nko. Eni wadwene nko ti won kai se de bia wo fre ituma kwa ye da kwa be kwa ye eho hunamu ne ma ho hia o bie ni ho awu a wo kwa wasesa ne dan ko odi ne ka ko odi ne ntuma ko nyina ka heya na ne awu di be ko no ye ka ho asem a kire wo a wo ko no ene he din dodo ene me wo wi ase a din nyina nipa bo modin sue hunu yo e benya mesem nko a de no de din dodo Mane betumi aye tena ho ye ko na se edanu duru na se wo bie wani wo gemu a wo behu se ye sese na de no tie sa pepe pe na tie growth in God's grace ene ne ye de ewie ya de sua no se ba se obata wo ne ba wo hwe sa abofra no benyine ejuma na wo ye a umpe se wo de 10,000 Ghana seed na shaase a emfie du na okura 10,000 upe 100,000 1 million. Inyine no, ejuma no inyine. Na eba honhumu ne mankwa dia. Manya nkwa jie. Uka kumamutie hua se mchire ni se. Winya nkwa jie anensai. Oso pimko weni mno nya kumamutie. Na unye tumi adibebo bra kron kron. Ebe tumi amu afata osura himamu. Bible si inshirani omo makumamutie. Omno mbe hunyame. Osi sofu die no die. Di pafo nchire chire dendodo. Nabi John Wesley nyami bie nani wo mu pa nti wa twro ho nwoma twro aka ho sem bebre ase obi ani bre ho no pe nyono nko ye woni pepia nyame boa wo mu hu holiness na ono de oji edin wo mu pa oh eti nya de wo se wo tena si na wo bo abra bo bia na ti wo sa eje ba na uti wo esika na ubeku na jina ka kwa na wo sre wa we nsa buti na wo sa esi eka no bebo na ujira ho atebu de ba na ujira ho owu o ba na ujira ho second peter chapter 3 verse 18 peter nguma etosu mienu no timi ensa mekan enchichemu aye dunwotwe Second Peter chapter 3 verse 18. But grow in grace. But grow in grace. And in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be glory both now and forever. Amen. Bible say. Second Peter chapter 3 verse 18. Or say. Na munyini yen eradine ajinkwa yesu adom eni nimdiemu. Ono ne ni mo nyamo nka no seisei ene dada. Ono ne ni mo nyamo nka ne seisei ene dada. Se ni edi nka kankyo adum beto ne so kwa ujao abrabo papa. Ujao kronkron ye ne trene. Se waso aboni ma ukomu busedie na uji Yesu Kristo fre no so a. Momra mo amoye adwuma bre no aso amoni so anyina. Mesue mu ne mama mo ahomje. Ube hu se Yakobon aye adom no ase o no ama wa ahomje. Ena no me call baby. No vetututu. Tambia me kwa e pake ka no baby ansa na. Ye de ka no koho, but na bobi ni ade na mempese be ha ka no tie pake ka no baby. Mi konsu na nyame adum na hye me mapa mabompa ye eti mi hye abrante bi na mhye asese menene kasa 5 to 10 minutes

no. Nyame kwa ne master wisdom no. This is how to be tiasie. Oh, iti ye kasa chire wuse, baby wo hwa, ye friend ni hell. Uti wia sina wia peteshi, uwe dukana se unya wa bune brubidi ya meka so hell ni ho. E wo ho, enyeni ya wokani ne be ye free ho. Jitum, ne siye siye, wo beye den me free hell, ako heavy. You say, wa braba ubo ni siye siye nyina, uni mse, ene mkola ude konsori biye mo, ne kwa children church. Ne bisa se mkola, se uye bonia hina abe kro, bi aka se he jise mpenifo ye fujure ididi ukura temo a still I call heavy ye hwiye yero simwa still I call heavy e wi apetesha sofo obi si wo wi apetesha no mpa wa ba okotwe bia no pedia ku preachi eno ne power aba wo call heavy ne sadi ani am me pe ba bi try obi e ko sadi ase ke wunya se be sori anopa ni anadwuni sa ne manyina ne tietie ma kire wo o si ni kon do se odim propru we fro de fo no ponsu gu fom na o miye nenso akraman ba beta fri na kro mu ne base o hieni no su wi na bofo beso anu kwa Abraham kukum o hieni no wi ye no ye hu ni bebia se ye na yie papa bia abusia fo de o hieni funo ye de ai tanga se fo be fa mu fa nko tu bebi wo tena se wa mobra na e be boni ho ka ye de ayi kra ye ansa bia ma no bia wo wu a ye mompa e sa 1000 500 million 1 billion e no ni e si ni pa no na ye ye de e ko fine pa Lazarus wu ye na ye anko fine but abofo ni free through be fa mu this year, praise the Lord. Why this year no? Ebinom di nipa titire wo wiase ade hye sem na omudi na me asumasi hine me asumasi bintre ne de kekaka ho zo onim Yesu on sacrai en si se bie mana brabo so yese ni osi hoa hoa no ho oso of Paul se se me hoa hoa me hu obibi mu ana me hoa hoa me hu se minim Awurade, praise the Lord. Me shishi me huwa. Na me shishi me huwa se mi nimu Yesu. Praise the Lord. U nimu Yesu. Yesu nimu. Na usori ya ume ni pahonto no adishisemu ne udiye. Adishisemu kwa ne udiye. Peso oti asye ni se nyamia se mwaka. Ni pebiye ntu minye dayi. Ipyomu. Ndi se ube tie na waya. Ube diya sa susu nipa. Na se wampre na koso pre mwakuma wosu wa betira afna. Ene bediu namu. Nyame ammo afna ma opayu ani hwe kavare na kan chire urade se urade hu medi bonye ni mobo urade ba gye wai bebi ha obi ame mo mpae urade kron kron ishrawo wasemwa wodi amaye e bom pae de tiefo nyina hye wonsa ye mpae ni se obetre wonsa na de aka obi biara se ne beya ogie ayi free through beye sankrofo nyina dia yankaye ni engusu ni amie ni jemi.

Boase se oma funu no mu no emprenson enche ne die eye won se ado te na sima ye bisa ne se nti na Nebukadnezar wonim Shadrach Meshach ni Abednego ana ne nyame na monso aye bibia ma ne dana ne dia de ne ba ne so a e ma ne wire firi sa ne ma ne nyina na bufu hie sei ebe wuru anu mu a wo se o hie sa nkrofo yi eno ne ne ba be hwe ti ebe ko ye chi ansa ne asan ba ye nim sa ko ye chi ansa no aba eti ne ye hwe Daniel eti ba ko ni ye hu nkrofo ko a Shadrach Meshach ni Abednego omu ye ma Nebukadnezar a ebufu sei e ba no so se ne yankopon ye adoma ya toa so Ehwe Daniel eti bakon nchemu miensan ukan fi nchemu bakon o se Yuda hini Yehoiakim afie toso miensan mu no baba hini Nebukadnezar ba Jerusalem na obekin hien mu na Awurade di Yuda hini Yehoiakim ni Yankopon efie noma no bi hye ne nsa se ba se o ye Yankopon ba na o pese wo firi nyame nche ya nyame tumu de o hye bonsam nsa e mane tete o se ne be o ni be ba ho so no abom paye no asan be Yankopon nche bio ti Yankopon no ana de Juda e hye Nebukadnezar nsa ti e ba sa na o hu so se nyame te ho pa na se sa de o ya ba na e misu che nyame ni pe pisa na ya na o modwene se ba se bibi si a o mun kai se obi wo srosro ho a o se che ni pe nyina e di se wotu aso nchimu miensa na ohini ka kire ne piafo ohini aspenas se onfa Israel mu ahemfo asifo mapoma no mu mrantiwa a wo huni dem ohun abosunsunfo mpo mu pedie huni dem ni nyame no ndie wo fa bibia sa bonia fofo ho sa nyame pe wo mpo onfa me sa no onfa me nko heaven abosunsunfo mpo pe bibia mu pedie e huni dem Kwa babu mu ye wai. Diye di hon eni dem. Na on hon fe. Na weni a tiye. Ya jimi fo. Nyan se nyine mo. Na weni mo de. Nwa won hono mo. Nwa betu miye jina o hine abaye mo. Na him fie. Na on chire won. Ma won sua kade fo enguma ni kasa emfa ho nguma wo munim o ma ba ho e so mu sua babylon de no bi ntisa wo musum o hine enye yie o hine yi won ahinua ni ti o ma waduane emre no ntima menka story no o ma waduane a o so mu die o ma onsa e wo so o mu no de san krofo yi wo hwe nche mu nsia ho a o mu bia o firi yuda fo no mu ni Daniel Any Daniel, a dear old friend on a Hananiah, Michel, a ye Shadrach, a norm friend of Asaria, and ye pair for him not to two one dean, a dear old to two Daniel, and say, Daniel, a friend of Belshazzar, and or two Shadrach, Hananiah, Shadrach, and or two Messer, Meshach, and or two Asaria, Abednego, not just I him fear and crow for near day, free. Oh, he name one pa. Na Daniel ebo ni trim se onfa ohini nua ne ne nsa onum no enwu ne ho fi ti wo sre piafo ohine no ne wo nwo ho fi enra yourself pene na ochrechre min de nyumre bia ochre globally juma ye fo no aso fo no ena o se na Daniel oti ne ho sa de ye boni pa onfa ne honka ohine duane a se bi wo kuma ma bosom Ni ninsa wonom omfa bi nka no ho. Osi na Daniel ni musɛ debi okwako yi dayase akyre obekyre dayase ama ohene. Abra na komfo ni nkabrekyrefo ni nunsimfo ni omu bie ntumi anye no. Ni nyame be bie sade no so akyre no. So de sade ema no fofo ne ho a nyame de ne ye bibia enye ye. Daniel Nye Nebukadnezar hankwa no chire daya siyo. Osa chire siye biyo. Ema Nebukadnezar biyo chapter 4. Osi ni nyami, unimse nyami peso odini ye bribi. Sronkoni bibiye wanwa. Se boni padye lalai. O nye da. Nye nonko. Osi na unimuse emrebi atamfo dino kotu jetebu.
ye do tu jete bo mo nipa be ne betumi agye o nyame nko a nti se wukaya bra ohini bisa se Daniel oda su te ase sina na nyankwa da mi nyanko osi wo nyankopa osum ni dada otumi agye wa na osina na wa wonim se menye boni ntie nyame na wo so memfumo meye clean meye holy meye pure it is ye sisu due sisu due sisu due anyasa sisu anku na benya bambo wo kronkro ani trene mo wo ko heavy straight na se boni wo ho a madamfo utumi nkobi mane nye ye te memfa se ya de wanwa bia de huhu bia wo bia ntumi nye utumi yanke nkanchiro nyame nkanchire yense ye nya de ye ntumi nye it is ho be address hu to nkwagie mapa aho ne kronkron ye de ko heavy me ma me papa shase na ye mentie ne munu ensi waso nkase we dia den do de bi e ya dom nyame betumi adom na Daniel boni trim se onfa o hini nuane ne nsa onum no muni ho fi onon ko oni Shadrach Meshach ne Abednego oni spokes my mouth it was sweepia for hini no na wanguni ho fi Nyankopɔn so ma Daniel nya apiafo hene no animu adɔye animobro no onye ne animu adɔno nyame nim nyame wo mu abibia bɛ yie papa no ya hye ne mra se wa ma won sɛ aduane na wo monte ase mu no kye sɛ wo bɛfɔ wo ho nyɛ fɛ ohini hu no bɛbi sase hade na nkrofo nyina yɛ tokotoko na hana hana sɛ nkrofo nyina fɔ bo sɛ na no popo anhwe na nitrate ti wo kan ni plan ɔhɔ sɛ anhwe yɛ bɛmanya sɛ mo ohina no sɛ don't worry would they try us, prove us. Ye ye be di cabbage contumbre ne a yuni a di. No more mo pe o hine endama wokuma ma bosom ne ni whisky ni ne shina puni a di no mo koso nom. 10 days he pe prove us. Ne fa ye be jina o hine ni ye ni a nyami wumua ni ye mo ye ye praise the Lord. Iti o tia se no ma kwa ma ni ba susa. O mu ko jina ne ni mo no o numu hu sampa da die bi twa da die bi praise the Lord o kan chiche mon kro ko si du ba ko no a o se na o nyankopon ma Daniel nya piafo no enim adoye ni mobro hu le piafo hene no ka kire Daniel se misro if he say anya mi wura o hene a wayi mo aduane no ne mo anonie no ebe hu mo enim se eye mobo mobo Esni mweti penfuo, emranti wano die, na mwa mamitri aton. Ebe ti miti, ohine nim, ena Daniel kachiru pia niya, niye pia fuo hine no, esi Daniel hene niya, meshe ni aseri aso ni se, se unkua, efe, osi so unkua fe de due, na oma won, efuo mu edwiane, eni insiyo nom, na wode wetifi, ashe ye, eni emranti wa wudi ahinuane no enim na sedie ubehuno no oni wonku ani se base ye ho anye fo twetwa eti kura nsa no ohina ba ohine ba o si yare bi kan wo mo ebe sai ni pase ni ebe sai ni peti makoko wo mo jidi a Daniel mu wo nyame mo no enya asem ketua ye nche mu dumie no no o si se onkua osonkua hwededu sani amidi nkan kan kire ono omuso omu hwededu na antumi bibi omuhu sampa ne omuka no ye no kre praise the Lord uwo wiase a ti ohu fri bone ho de nyame hwe fri wo nchaa no no inipe wo wiase nyina wakoma fam bonsam bone ni wiase ho menka se ni padudu onti meni ni padudu echi enkonkoye bone bise se base wuto genu mu a wankasa obeti wo yao for yourself obetia ma ho unti obi die ma no obi nso unti die e ma ne ho iti dwane boni ne bata papa se ne be ya iti ha ye hu se Daniel Shadrach Meshach ni Abednego Nebuchadnezzar woni mo so o kate ne ni se mfa ho se ne ankrofo e ono akan se o mo hwe sa ankrofo no se ne a o mo hu esi fe si tie ne ade no o kan chi mu dun so ko si adu no na o si ne mranti wa ba nen onyankopon ma won nwoma ni nyanse nyine mu nimde ani anitie na Daniel nya ni suade hunu ani dae nyine mu hunu mu o ye odifo mapa odifo nyame difo na bra o hine ka se won fa won mra ni emra no druye no
epiafo mapa odifo nyame.

simu anu tisa asasi su uchu mutani betre ye pa amani ebeto. Ubewa bedru jine brebi wa brabo mo uchwa humbe bia yede incha. So ye oba, so ye bema, so ye sikeni, so ye hieni, se unimo nguma na se unimo nguma. Uchu mutaya, you come to a crossroad. Bedru bebia, uye humbi bia inye ye. Saati biano na Shedrak, Meshak, ni Abednego yede omudrumu. Maminka inchima dionu niye dionu bakono, enchiro ansani ya tuwaso. Ntio si, chemo edionu, Daniel timi ensa, osina oshe merime bi, na domnu mu merima ahwodenfo. So onchichiri Shedrak, Meshak, ni Abednego, enfa onko gu oja, efra na mfrono nomo. Ena ochichiri emerime, woncho ncho, wontadie, eni womotre ni wontumamu, na otuongu oja, efra na mnomo. Iti, udia enu biha na enye fisika fire, enye ja, eshishi, yedie nsaso meshiye. Nesu amania na etisi ja, ena eshishi. Tibra Shedrak Meshak ni Abednego drusa ati bienu mono. Na ayeti se, ewosu omu siye jina, so mbe ko benkuma na so mbe ko nifa. Ombe peju ome ni achre suru nyankupon, anase ombe shi asasiso abosom, eni nkabri chrifo ne nunsimfuo. Asemne ye tiye tiye tiye tiya. The crisis. Point one, yewe crisis. Number two, the choice. And number three, catalog of people who trusted in the Lord. Say, yewe amanie noa, ne ye very, very simple. Nebuchadnezzar kachira won se, you bow or you bend. Say, mwa mumu mwa siya, mwbeshi. Mwa mumu mwa siya, mwa nkutumi sika hu ni amaye noa, mubewu. Wa ma womresi biya omu nkwe jina no omu njuni ni ombe kadebi. Se base uko, there was no bargain. Uko jwem na uko toa de na nipana otono bobo chrewa. Ni bodi ya mkasi u mami mpacho adie no bodi intimiso. Nebukadneza se mwa kachire Shedrak Meshak ni Abednego nente su ubiye ni mnentu su onso nkaho. Eye straightforward. Wa nkutua ube rei. Ube shi. Enya dia wo mu kwa jina bebi ne mpenifu akase nkole enye wo mu den kole kro ma boa ye mpenyo ebra wo so daya na untume na no mo an e boa wo nti ye hwe ne enye hu bibi debi na buka dneza she se so man kutu a na busuma wa ye na ombeda ne nso. Now the choice omu si ejina se eye se wo mu ko jenu mu ombe yiso ombe ko jenumu na oma hye ma yankopon sinse ombe ko na buka be koto ama na buka dneza abosom ombe wu ma nyame sinse ombe wu ama abosom eye de na omutimu ka asem hu sei na omusi ejina na e hu sei ohwe kasa omukasa wonchemu dunso na echreyen be de ne jina sunti e ma omuka asa asem no. Daniel chapter 3 verse 17. O si, hwe, ye nyan kupan ye sumo nono. Ebe to me, e ye efri wo ja, efra nam funo no no mo. No be ji en efri wo, o hini won sem. Hallelujah. O be ji efri wo, o hini sem. E nyan dia, ye suru hon kra. Ye wo nyami bia ye mfe ye ni hono. Ye wo nyami bia bo son son fo ni mono. Ewo nyami bia nkabri chrifo nimono. Ewo nyami bia luminati fo enimono. Ewo nyami bia otiasi. Hallelujah. Se nyankupono ubetumi eyiye. Ye nyankupon our God. Mipese mibisa ose ubetumi enya akukuodro. Nwa kase uwo nyami bia se base udru tibie bimua obonsampeso obanafa. Udru o hiye mwa nipe pina mwa poni sisiye ne krono sunya wongon. Ebini mpo titi nipa krono na dipesika. Udru saati bienu mwa. Ube tumye pejue ni akase minyan kupon be tumye yue fro hiye mwa. Yariye mrensuwe. Ebusi ya fuo chen obi aye kristo ni mienko busu mweho. Mienko konfu weho. Mienko asofu wama kwa ji busu mashewa. Omusu wamo ye edifu ono ho. Edru hona se owuyo ni. Enkweni. Dia hina obe ye. Nyamini. Busumuni
de hin obi ene ma ye hunu se wote se Shedrak Meshak ni Abednego na se wo jidie no wo num keke enya ade a wo jidie wo nyankopon mu se nyankopon meti ase a meti ma urade se yade mi eku mi mpo a me wu ama urade sense me kwa ko wu abosonsonfo ofie me bie mani wo jekom mu e wo wu echi enu ni jidi a yede kosro hwe o bible mu nipa wo mu heaven se se nyina enye o musika na de o mu koye enye o madane de o mu koye enye o na ntwedodo o mu koye Isaac nu o mu na ntwe bebre Abraham nyem na de o mu koye o mu jidi a e wo nyankopon mu se wonim jidi se ne anebo esi som fa enka sori anopa wontumri kan kwa bonte wa bra wo mompae wontumri kan kwa bonte wa bra wo kenkan wo bible wontumri kan kwa bonte wa bra wo jinjin nyankopon asem ho eno ne nam so e ma jidie de ba faith come by hearing and hearing by the word of God jidie na motie su ne ba otie no ye nyankopon asem ye nipa asem a omo ka di hu be hye nipa mu na di jidie bebre wo ene we ya we we ene we ya kum we ene we ya ye say wo fa be say debi tie jidie nsem e ja wo ho a ubeyi ja no akuta wo nyankopon sense ubedwani afri gema kwa bosunsum no akọ hell eno ne eka ho ase wo ka say nipa mu ye urade urade nyina na eko osura hima mu ana yise wo mo mu ye urade apede o menye jidie wo nyankopon mo na jidie na ye te se kerizia na se petro na ma wa kukuo dro wo hefa na wa kukuo dro ni se enam e dro bia wa kwa kwa jenti tumi bia wa kwa jenti unsiro hwi wadi tu dro wa ye se wo mre wonye sika obe dro dem na dollars millions go on person eno ni jidie wo kure mo ana mi pa cho ene meke sika ho asema chiro kakra kra za de atoazo sika sika ene nipa ewu mesika no one of the early millionaires in America a friend of Rockefeller na sema wo kan fa sika ho ne se enipa ewo wiase nyina a omudu omo wire ahye sika mu na omo ntika semen bibia be kan bi o sika de edi sika beba oni no di nkomo a kade edi sika beba se emfe sika madia men wasting the time men sene mre se oni no di nkomo na ono no kan se se sika nkoa ni ade a oni dasu wo wiase a ye se oni mo broni pa e wo wiase ujidi nyina hye sika mu unkomo di nyina hye sika mu wada ye sun nyina wo sika mu ye the Bible ba so ye pesika se Bible e da obekan wani egusu ono be hu se waye sikani na okoda ejim no insuo na obe dai obe sresre na Lazarus o ye hiani a otena asase so a odi nyame ye nyankopon no ono na okosire ni insuo se onye dai o ma insuo o asase so ye insuo na no sresre duane na no sresre wo de insuo e na okwa kosire that is the peak of poverty iti me mame me papa wutie me sika de ni pepia ye nkoa wo wiase ha na oru ebi nso ye frɛ no Herbert Spencer ni o kan se money the greatest god below the sky enu na eni pepia fa ne se nyame gold aye wo nyame ti wo kan bi bia fa bible ho ho mu ne so jai mama bible ase bu tri sei bible se ni pa o ye ni pa ye praise the Lord. Seneca no kai o si money has not made anyone rich. Come any goose on abeti san semiasi. Na Mammon so is the largest slave holder in the world. Frederick Saunders. Ena Yesu kan wo Lucan sempa iti insia. Lucan sempa iti insia wo kai injichemu eduno ena ino ati. Ena Yesu Kristo ya jen kwa no ekai. Ose, Lucan sempa iti insia injichemu eduno nai. Nensu mua muye adifu munuye. Na mwenya mwawire chichire dada. Yesu ene kasa. Eno wakansa asemu chire ni pa. Na mwenya mwawire chichire dada. Yesu ene kasa. Eno wakansa asemu chire ni pa se. Mwenya mwishira dada.
nanso mu